ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: na de kalidad na produkto.
1: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Hot. Hits. Hit. Turn it up. 98.5 Radio Dunn.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Isidra pada Kalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Maayo jud siya sa atong panglawas. Ti dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Very effective jud siya.
0: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment,

0: Fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, if debates, Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: exclusive polity of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Mga penata!
2: Ako si Cristita Elma Babor.
3: Mm-hmm. Okay.
2: Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
3: Mm-hmm.
2: Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
3: Mm-hmm.
2: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
1: Mga penata!
4: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday rewind.
8: Sunday rewind.
9: Good.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday Rewind. Yeah.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, nasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Na once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o ka ng ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: Occupation GI Blue.
1: Occupation GI Blue.
0: Ready. Oh.
2: The latest hits and the greatest memories.
3: This is 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambals ang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: Municipality of Binangbangan. You are listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Non-stop music.
6: Sunday. Rewind.
7: Sunday. Rewind.
8: Yeah.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Motorcycle Products, Dulixan Incorporated, is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Dulixan Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Dulixan Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Dulixan Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Dulixan Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Non-stop music.
6: Sunday. Sunday. Rewind.
5: Sunday. Rewind.
6: Good.

0: Music. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
1: Good morning.
2: I like the variety of
1: music.
3: From the municipality of Binalbangan, you're listening to 98.5 Radio John.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The best mix of gold and oldies.
6: This is 98.5 Radio John.

0: This is 98.5 Radio Jun.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa ako nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so ako naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Non-stop music Sunday Rewind Sunday Rewind. Good.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Non-stop music. Sunday, Rewind. Sunday.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaagwanta. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is your Back to School Radio 98.5 Radio John.
2: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa bahayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na po ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgutanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano yan sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niyahe gala atong mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab at isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa mga sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalo sa mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Huwag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doctors para publikong kape. Kaninag yun mga sokin, tigpoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Huwag ang ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay tatay. Halong nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang. No, ang inyohang nga gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, ah, di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kapi. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina usab. Mga iso na itong napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, higala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. O, unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for brain, good for blood pressure, increase collagen. Mauna higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients, at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakariang butika o pormasya. Lawas nimo, Brutik Tado!
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
7: Yeah, binalbag

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: More music. 98.5 Radio Time.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills

payment. Kinahanglan sang load, mayangat kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Yeah, Binalbagan.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko nimo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
4: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: All around the world, we play the hits.
6: 98.5 Radio Dan.
7: From the hits of the 80s.
8: Sometimes I celebrate.
7: This is Retro Records.

0: Cruz Occidental's best FM station, 98.5 Radio John. FM 98.5.
1: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa kuan lagsik na kapermi. Ang kanang mapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: kipabarato pa kini
4: Dragon Fruit Plus
2: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Kalsol, kape, o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
3: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: We play all your favorites. 98.5 Radio Dawn.
6: Now, everybody, get up!
7: To move your feet,
6: drop, go! This is Retro Record of the 80s.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan ng Alba Sama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbalik.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance.

0: kag installation team para sa inyong CCTV, IT system, kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kag garantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun! Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Radio John! Joke time! Buddy-buddy!
3: Oy, buddy!
2: Main adlaw! Kapi kita!
3: Sige, salamat! Sige!
2: May talaga na tao si Buddy, no?
4: Oo, Brad!
2: Balikbayan pa, no? Ini kaya, Brad, oh? Bago lang ini sa atong barangay, ah!
4: Kana, tawagan ta!
2: Sige! Uy, main adlaw, buddy!
4: Hi, boys!
2: Hi, buddy!
4: Nya!
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: quality of Binambagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
2: Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.
2: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday.
10: Rewind.
9: Sunday. Rewind.
10: Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay kay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: This is 98.5 Radio Jun. Radio Jun.
1: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio Jun.
2: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kaginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
3: Sunday Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio Jun. Radio Jun.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jun.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Non-stop music! Sunday! Sunday! Rewind! Sunday! Rewind! Good afternoon!

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh. Up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music.
6: Sunday.
7: Rewind.
6: Sunday. Rewind.
7: Good afternoon.

good time.

0: This is 98.5 Radio Jun.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio Jun.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sunday Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

0: You're on 98.5 Radio Jump.
1: Radio Jump. Radio Jump.
2: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold.
3: Dragon Fruit Gold.
5: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold.
5: Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
4: Gold
3: na. Dragon Fruit Gold.
6: Non-stop music.
7: Sunday.
8: Sunday. Rewind.
9: Rewind.
10: Sunday.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terranova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terranova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terranova Computers, ground floor, Cineplex Building, Aranet.

0: Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Naanakinay sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inbata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
3: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: The greatest love songs.
5: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
6: Radio John.
7: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.
6: Radio John.
5: Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday.
10: Sunday. Rewind.
9: Rewind.
10: Sunday. Rewind.
11: Good afternoon.
12: Tay, mati taradyo.
13: Paano? Sariin.
12: Dira sa may 98.5 radio dyan, Binalbagan niya siya tay, ha?
13: Tuod, anak.
12: Oo, tay. Dali na, ati na tay. Push na da.
14: 98.5 radio dyan, Binalbagan.
12: Nami!

0: music. Let's talk. You're listening to the only FM station in Binabagan, 98.5 Radio John.
1: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa bahayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. Kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Salamat kay ka-dragon Mel. Salamat usab sa higayonan. Salamat usab sa mga listeners na itong kanunay nagasunod sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga pulaw, subani kami nyo ni Dragon Mail sa pipila kami nito sa itong tagag-pagtagad mga sokintik paminaw. Ang ikaayo na to sa mga panglawas, no? Ang pagpakabana sa mga panglawas, mga importante mga sokintik paminaw. Aron nga kitanta na makabaton sa maayong panglawas, kininasabi nyo ubo sigalag alagad sa kanina, subani sa pipila kami nito. At ang tagag-magtagad mga sokintik, ang pinaka-importante mga minerals, pinaka-importante vitamins, no? Nga ma-apply na to sa atong kaguling na matag-kaon or tingkaon, no? Mga na higala. Huna-unaon mga higala mga sokintik paminaw, ang panahon sa ating kaon, kung ay mo hang ginakaon, kung doon na ba'y ma-apply, ma-applicar ba nato sa ato ang panglawas. Kung asa tanak kulang, higala mga sokin, tikwa minaw. Ang importante lamang, no? Nanay, tatay, palo, nagplastada. Aron kitang tanan, makahatag o insakto nga informasyon. About anong kitawag o vitamin F, no? Active o angayan nga maparidos mga sokin, tikwa minaw. Nga to ang cholesterol. Ay na di triglycerides levels no mga soking tigpaminaw. Og ang risk of blood clot no mo nay angay likayan mga soking tigpaminaw. Risgo sa pagka blood clot no nga napurma higala busa level og importante nga na asta sa lamang sa usab ang blood circulation and sakto nga blood cholesterol level og ang umalabot mga soking tigpaminaw niya sa gitawag og atherosclerosis no og unsa pa nang uban diha no mga mapipensyon na nato ang ato usab nga kasing-kasing nga dili ta magkaroon ining heart disease no higala mga sokin tigpaminaw. So kailangan nga makuha nato ang tugob sa gitawag og vitamin F no kaning vitamin F nga sokin tigpaminaw. Daghan kaayo og mga sintomas kung ikaw nakulangan nini ang mga sintomas nga basta vitamin F na gani ang makulang mga sokin tigpaminaw like skin disorder no mga sintomas ni higala nga atong mabantayan ata angay natong likayan include acne rashes and eczema dry skin there is a kidney og ang prostate mga higala ang importante nga ato ang dipinsaan lalo na sa mga kababayenan menstrual and other reproductive disorders no para sa mga kababayenan importante na nga mahatagan nila pagtagad ang ilahang binulan no nga mga kiniang binulan nga problema di ba. Abosa kinahanglan usab no nga aduna tay supply even natural mga juices man natural juices gikan sa fruits and vegetable mo na higala pinaka importante or di kaha mga herbal food supplement ang pinaka importante anak mga sokin tigpaminaw ay mo kalimot basta kay vitamin F na gani ang mawala sa ato ang mga sokin tigpaminaw importante gina no do nantay mga sintomas mga sign nga atong mamatikdan no labi na gyud sa ato ang pamanit usab no labi na gyud usab sa ato ang kidney oh sa ato usab nga prostate oh mga kababayen an dali kay nilang mapansin higala ay makalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ang atong Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga sokin tigpaminaw mapalitin nyo sa nagadayon butika o pharmacia take mo one capsule 3 times a day oh labi na gyud sa ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Alka-CD Alkaline nga vitamin C pwede nyo na siya ipagsabay buntag og hapon 1 hour after meal sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga matikdan ang ga-epektibo garantisado mga sokin tigpaminaw unya abot kaya ang halaga mapalitin nyo higala sa nagadaiyang butikag pormasyado lamang sa inyong lugar Visayas og Mindanao mo na higala mga sokin alang na itong dugang kasayuran pwede mang mo-text higala sa 0950-4419-006 no? Balikol ko 0950-4419-006 or di ka ha mga sokin tigpaminaw bisita mo sa ato ang klinika sa Baytanay City ha doon lamang di ha mga sokin tigpaminaw. Pwede mong muadto sa libre na itong konsultasyon at bangta sa PNB Public Market mga soking tigpaminaw may tala mga GSK Health and Wellness mga soking nagasubaybay sa ato ang programa. Ako yung tono lang higayon kay Dragon Mail. Dragon Mail, imo na ang higayon.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
6: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
10: Good afternoon.

0: The quality of Binalagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
5: Yeah, binalba

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pang atong kinabuhi kitang mga senior citizen.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

0: Selena's Trends and Novelties. Selena's Trends and Novelties. Kalidad nga serbisyo, sigurado, at ara sa uso, sa manubo nga presyo. School supplies, bags, shoes, uniform, RTWs, white and colored shirt, V-neck, with color, election shirts, cell phone, accessories, gift items, kagmadamo pa. Accept layaway on bags. Selena's Trends and Novelties. Located near Ceres Bus Terminal, Don Pedro Yulo Street, Binalbagan, Negros Occidental.
1: Selena's Trends and Novelties.
0: Ato niya.
2: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
3: This is 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
5: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
5: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
5: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
6: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
5: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
6: Para sabon eh, up-up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio Jan taya. Palok pa.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio Jan.
3: Radio Jan.
4: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kagina delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: Non-stop music.
6: Sunday. Rewind.
7: Sunday. Rewind.
8: Good afternoon.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palukpa.
1: This is 98.5 Radio Jan.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.

0: This is 98.5 Radio Jun.
1: This is your back to school radio. 98.5 Radio Jun.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga makabutika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
0: Pagtatak ng alas 5 ng hapon, alam mo na kung ano ang gagawin mo.
3: No, senyor.
0: Tumutok sa Radio John 98.5, 5 p.m. to 7 p.m. Bubusugin namin kayo ng mga dugtong at remixes ng dekada 80. Ng dekada 80. Lahat ng yan remastered ni Papa John. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sayaw na, Pilipinas!

0: Ito ang inyong official sambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Okay, so maayong adlaw. Maayong adlaw sa mga sokin tikpam na. Maayong adlaw ka Dragon Mail. Maayong adlaw nanay tatay. Palaw nagplastada kung asa mo namutangan karon sa inyong himutangan. Ha? Palaw nagplastada mga nanay tatay. Aron nga kitang tanan magkabaton. Subaybayin o sundan nyo ang ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. No? Sa inyong mga sokin si man inyong madungog. Ang yung ubo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule.
3: Mga yes, mga suking tigpaminaw, welcome sa kapsula, o kumusta ka mo mga ka-Dragon Fruit. Hindi na po na nga ito ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your guide to a healthy and happy life. Brought to you by Dragon Fruit Herbal Capsule. And of course, ang ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1.
5: Pwede mong mag-text sigala mga suking tigpaminaw sa
3: 0906
5: ha, balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita, higala mga sokin, tikwa na sa atong clinic, matag Lunes, open ta alas 9 hantod tas alas 3 sa hapon, na pwede mong bisita mga sokin, tikwa na sa dool lamang diha sa ato ang klinika, diha sa may Tanhay City, at manglanta sa may PNB, ha, sa may public market mga sokin, tikwa na lamang ang GSK Health and Wellness mga higala, ha? Mga higala mga sokin, tikwa na, unsa may mayong kaunon, aka Dragon Meal. Now dili angay kabalak-an kun dili sila makakaon aning ato ang ginahatag kanila nga angay kaonon aron nga ma-apply nila ang vitamin B15. Naa na ka Dragon Meal sa ato ang produkto ha? Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold og ang Alkasi kompleto na ka Dragon Meal. Now naa na di na angay kabalak-an. Di na sila angay nga mokaon sa whole grains no, whole brown rice. Seeds and nuts, no? Mana higala ang pinakarindot usab mga klases vitamin C, vitamin B15. Ana adri higala mga sokin tigpaminaw. Pero aside ana, sagi kaingon ko na, kung gusto mo nga mukaon ini, gusto mo nga mupalit ini, pwede mo makakaon matagtak na, di ba? Oh, okay, so ang atong produkto, pwede po mo inom buntag o hapon. Kinahanglan doon nagin mo ni ining atulo ka klases kapsula. Ang ato ang Dragon Fruit Gold, ato ang Dragon Fruit Capsule, o ang Alkasi. Inom mo buntag, humanog kaon, ihapong isa ka oras, usap mo inom sa atong produkto. Ani kahapon po, mga sokin tigpaminaw, humanog kaon, mga 1 hour, pwede na po mo motomar ni ana. So, sulod sa pitok adlaw, sulayin ninyo mga higala, unsa inyong namatikdan. Now, unsa man po'y mga pangsyon higala, o unsa man po'y namatikdan, kung kita nakulangan sa gitawag o vitamin B15. Ha? Ang pangsyon mga sokin tigpaminaw, kayang matabangan usap sa ato ang produkto pagparegulate usab sa ato ang fats no o sa ato usab nga metabolism nervous system mga sokin tikpaminaw sa igong supply sa oxygen heart disease blood cholesterol mao na higala mga sokin tikpaminaw mao na siya ang matabangan usab mao usab kini mapalig-on mapalig-on kanunay sa ato ang lawas niya ang ato usab nga immune kun dili pod insakto ang karga. Sigurado po ka mga sokin tigpaminaw, maipiktuhan po ka. Pero ang atong produkto mga higala, ha, sumala pa sa mga ekspertong pagtuon, insakto na sa nutrients, ingredients, vitamin C, ha, nya kinesia halal, no? Og sumala pa sa mga eksperto FDA approved, no? So laysa pag-inom niini mga sokin tigpaminaw, na klases kapsula, garantisado, epektibo og sigurado nga ikaw makapalit sa insaktong halaga. Mga sokin tigpaminaw, ha? Muna nga, kaya kayo matag adlaw ninyo tumaron ang tulo ka klase nga herbal kapsul mga sokin tigpaminaw.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, for natural strength and protection, choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
6: Mag
2: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
6: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
7: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana din ingredients ani, no?
7: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
7: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. O liun sa nako, ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya!
8: Wapo taya!
10: From the hits of the 80s. This is Retro Records.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Much more music! 98.5 Radio Time!

0: 98.5 Radio Jan.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
2: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Now, everybody, get up!
4: To move your feet.
3: Drop. Go!
5: This is Retro Record of the 80s.
6: Come on, nagapamati. Nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa.
7: Y tú, dime lo que bailas. Y tú, y tú.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Bison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Bison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
4: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan check it!

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Serving the world, every nation, we play the hits.
2: 98.5 Radio John.
3: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabanag sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyohan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabagong Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag higayon kang Doc Alan Autida.
7: Yes, maing adlaw mga sokeng tigpaminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Meal, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Tagig pagtagad mga sokin tiba na sunda ang amo ang programa ang pagpakabana sa mga panglawan ni Dragon Meal. Mga kanigala ang pinakanindot kayo ang atong hatagag pagtagad higala ang pinaka importante ng atong masayran about aning gitawag o sakit nga brucellosis, ha? Ang brucellosis mga sokin tiba na o saan siya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmayng mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung akin siya mga hinungdan mga sokin tiba na ang pag pagkabangga or pagka unsa ba nagkatroma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog pa pasa or lagom or bunog sa nagkanayang mga kulor sa atong pamanit. Dunay mga treatment about aning gitawag og brucellosis, ha? And of course mga sokin tipo no unang 24 and 48 hours makina pinakarindot kaayo gamitan ninyo og cold compress. Pampabugnaw o magbutang higala og ice sa piece towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o tuwalya o sa diha usab sa sulod sa gamitan ninyo sulod sa 15 at 20 minutos mga higala. And of course, no, una nga iwasan nato ang paggamit og pagdiin, no, sa bahagi og lawas adunay gamit usab nato ang warm compress, no, kini nga pagpainit, no, kay kini siya mga sokin tikminaw mag hatag kini og nindot nga pamagis dugo, no, di ba maglagay mainit-init na towel mga sokin tikminaw makatabang kini sa nindot nga sirkulasyon usab sa ato usab nga dugo, ha, para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa atong panit, no, mao na higala pinakarindot kayo gamitan ninyo na siya og unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga sokin tikpaminaw, mayana ang dahon sa mayana mga sokin tikpaminaw, mao na siya pinakarindot kayo, no? Atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no, mao na higala kanang nagahubag, di ba? Oh, kana nindot kay na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. Ana ang pinakanindot kayo, no, nga i-apply ninyo mga sokin tikpaminaw. Aron nga dali og paspas kayo, matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana. Pero ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw. Lalo na tay protection higala ana, mga kapsula. Ang 2 capsules mga sokin tikpaminaw buntag og hapon nyo i-apply mas nindot na mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg 12-in-1 kini siya mga sokin tikpaminaw. Halal ni siya dako kay katabang para sa atong lawas, ha? Ang ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tikpaminaw buntag og hapon 1 hour after meal, ha? Kana gamitan ninyo na. Palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no? Kaya ato ang produkto mga sokin tikpaminaw, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal ni siya, napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado o barato pa nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approve kini ha. Mapalit ninyo higala. Ay mo kaulaw na adiha sa nagandang butika ha. Ay mo kaulaw ana mga suking tigpaminaw.
6: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Now everybody get up.
9: To move your feet.
8: Go. This is Retro Record of the 80s.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Madugay kinabalangan nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay kay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV.

Puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio Jan.
2: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Parazang Banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
3: It's Papa Teddy Bear on your radio.

At 8.5, ready dyan, gwapot-gwapot tayo, palok pa! Good evening, Binalbagan! Kumusta ko ron ang mapaang natin nga gabi? Good evening, Negros Occidental. Good evening, Philippines. Hello world, kumusta? Good evening, Negros Island Region. My name is Papa Titi here. Welcome sa Hugot pa More Labugay Portion. After na kita guys until 9 o'clock. Na gusto nila maghugot, mag-share sa ilang mga problems, pwede ka mo ka-open kay Papa Tads. Hindi ka mo maghuya-uya kasi Papa Tads wala ginhuya. Na gusto mag-join ha, pwede ka mo katawag sa aton nga cellphone number 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. At syempre, live kita guys sa aton nga official Facebook page. Search na sa Facebook ang 98.5 Radio Jana Binalbagan. Kaya makita na lang ilaw ni Papa Tets nga gahungag-hungag. At syempre, mamaya ha, malive si Papa Tets siyang personal account, Gerardo Gardi or Papang Teddy Bear. Pili ka muna guys ka comments. Nag-greet sa inyong mga loved ones, sa inyong mga ex nga ginbayaan ka mo. Mga request na guys, English love songs kita subong. Request lang ko mo guys, basta English lang, hindi lang karaya. Kasi papatay sa Andra, bahala. Okay, thank you so much ha, sa pag-view. Number one, ganyan nga akong nga, Mrs. Ba, Janice Masio na garden. Good evening sa'yo muga. And syempre, sa akong nga BB Boy, si BB Boy Olsen. O Gerardo Gardi III. Tanan nyo, FW community, welcome. Nasa Hong Kong, Mamang Mariti Sarad, si Mabel Topaxki, Mamang Shelami Kanyete, the rest of Hong Kong, yung mga FW dira, thank you, good and good evening. Siyempre sa Riyadh, Saudi Arabia, Mamang Jimmy Sintino, Mamang Ronila Benito Solinap, mabulol pa ko ba? Kay Burak Daidra sa may Singapore. Ginalin Galia sa Masadia. Especially sa Moon Boss right here on Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez. Also known as DJ Manoy John. At syempre sa Moon Guapo nga station manager, si Papa GM. Good evening. Thank you so much, Pang. Salamat ha! 0921-284-8590. Pwede ka makatawag, guys. Eh sa pagbalik ni Papa Tez, palukponta na inyong mga greetings, mga hugot, mga hinanaing sinyong mga tigipuson. So stay tuned lang ha, mabalik pa si Papa Titi Bear, di lang sa 98.5. Ay, grito na nagali, anay ho. Mga kinik ron si Chill Anis. Hello Papa Tez, nga kakulit. Good evening, shoutout lang. Sa ilan ni Mama Kagpapa. Then sa akon, mga utod sa Isabela kag sa Family Sukim, Anis Garrio Gonzaga, Abel Dalmasio Faborada, watching from Bacolod City. Thank you so much, Pang, and God bless you. Oh, thank you kita. Pwede ka mo ka-like, maka-share, maka-heart sa akong live. Heart naman, pa-share naman. Okay, but it's standard time. It's at 12 minutes past the hour of 7. Ay, hello lang sa akong nga BB Gurgle. Yeah. Diyan na kami Mission Garden sa Kolkapali sa may Talisay City. Thank you. But it's standard time. It's 12 minutes past the hour of 7. So stay tuned lang ha. Next song is Decorated My Life. Na-dedicate ko ganoon sa akong nga wifey. Kaya dyan is Mission Garden by Kenny Roger. Relang sa 98.5. Roger dyan. Guapo at guapa tayo. Palok pa.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon pag uli, nabasa pag igug ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha.
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Daghana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much
3: more music. 98.5 Radio John.
4: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang Certified Parazang Banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa tayo. Palukpa!

At 8.5 Radio Jan, guwapo't-guwapo tayo, palok pa! Prevent Stoner Chami sa 24 minutes past the hour of 7, enjoy sa pagpaniyapon. Sime, why ka opod ang Radio Jan? At ang Papang Ilong, Papang Pilipinas. Sa gusto pa mag-join, ha? 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Pwede kayong mukatawag na, guys, live. Para sa Jack kita, guys, ha? Live. Nag-live kita, guys, ato yung official Facebook page. Search sa Facebook, ang 98.5. Right na dyan, ha? Binalbagan. Makita nyo na si Papang Ilong, ha? Gahungag-hungag. Hello, happy listening na kay Remark Baligwat sa Himamaylan City. Thank you so much, Remark. Thank you for view and for listening. Hello and happy listening sa Concast Angagwa Padra sa may Cotabato City, si Linjoy Calapardo Calyanga. Thank you so much, ha, pariente. Pariente, kasa. Ariya ko niya, pariente. Pag ito si Dodge Villamore Gardi. Thank you so much. Shout out lang ko kay Juni Pabilis. Grabe, ganyan sila na close friend. Ganyan sila nga nga duwa. Thank you so much, pariente. Ha, papang Dodge sa... Villarmino Garni, thank you so much. Good evening, pang shoutout lang kay Kisi kag Kim, family Nobria kagavilanga. Request lang ko Total Eclipse of the Heart and a Wonderful Tonight. Thank you. That's coming from Car Turikiti. Turikiti. Good evening, Papa Titi Beer. Shout out lang gali kay Judy Dolio sa San Carmen. Thank you, good pang. That's coming from Jinin Tamonan Dolio sa. Thank you so much and good evening.

Hello na pinusinig na kay Sir Yu Tagpono. Thank you so much. Thank you for listening. Kagaya Parling Alan Rico. Thank you pro, thank you pre, thank you so much sa pagpamati. Sa kondra nga yado ah. Good evening. Hello na pinusinig na kay Papang Redina Zarmona. Thank you so much. Happy listening to si Mupang and good evening kay Girlie Alpas Otero. Thank you so much kasi kay partner yada Oti. Kasi yung BB Boy. BB Boy gidya. Hello na pili sining dira kay Papang Richardson Fernandez de Chavez. Thank you so much sa pili sining and good evening. Okay guys, 0921-284-8590. Tawag ka mo guys, hindi ka mo mag-uya uya kasi papatens wala uya. Kung baga double dam, wala na iyag uya, wala naging siya uya. Thank you guys sa nag-share sa akong live. Especially kay Mi Barbaruno. Ang guwapa-guwapa kasi siksiksi. Kang negosyante. May Barbaruno, thank you so much. Ito talaga ang idol ko. Hello na pinusinin kay Lini Colita, thank you so much. Kaya Chill Anis, thank you so much manmang. Hello na pinusinin kay Louis Alonso, Louis Michael Alonso, thank you so much. Happy listening to si Mupang and good evening. Good evening kay Ruilin Tanda Igmasin. Good evening, shout out lang da. Sige, thank you so much guys. May gabi na sa inyo. And good evening kay Gerson Tabobo. Thank you so much. Thank you so much da soon, Gerson Tabobo o Barangay San Jose. Binalbagan, ako niya kasaya kabarangay. Hello na pinasin na kay pariente kita Rosita Pitran. Thank you so much gid. Good evening kay Chidin Sit. Thank you so much gid ah. Yudin Sit ah. Namin siya akong Chudin Sit. Nag-live kita guys at sa aton nga official Facebook page. Search na sa Facebook ang 98.5 Radio Jana Bidalbagan. Siyempre ka po si Papang Ilong nga Dako Ilong. Ang muna nga gintawag siya nga Papang Ilong kay Dako Ia Ilong. Hello na pinus ni Indra and good evening kay Jeffrey Pasinal of Toronto, Canada. Listening right now. Thank you so much, Gida. That's coming from Papa John. Thank you so much, Papa John. Good evening. Good morning. Salamat, happy listening and good morning kay Jeffrey Pasinal of Toronto, Canada. Listening right now. Thank you so much. That's coming from Papa John or DJ Manoy John. Heredin Zarmona, good evening pang. Thank you again sa pag-shout out. Tugno subong pang, resto kita sa may upod ni. Ita ka upod pang eh. Kung wala na ganyan pang, ngita ka na ba dyaw, paliguan mo lang ka updon. Updon mo lang tulog niya eh, paliguan mo lang anay. Ganun yung papatid sa guwapon niya. Cute-cute. Aba, sana all cute-cute. Shoutout lang. Watching from Isabela Barangay Mansablay. Thank you, Gitpang. That's coming from Chill Anis. Ems Gonzales. Gitpang. Shoutout lang. Dagali sa family Gonzales sa may Hasheda Carmen. Kaga family Abugador. Sang ubay. Salamat. That's coming from Ems Gonzales. Good evening, Papa Ted. Shout out lang from Mrs. Padilla. Uy, taga Mrs. Padilla. Thank you so much. That's coming from Sibyo Kalingkag. Thank you so much. Good evening sa imo, Sibyo Kalingkag. Sa liwata, happy listening and good morning. Dara sa may Canada, si Jeffrey Pasinal of Toronto, Canada. Listening right now. Thank you so much. Good evening, Papa Teddy Bear. Shout out lang sa utod ko.
Ara sa Bacolod, si tsaka sa anak ko. At nakikinig. Dali lang kay ka Dasig siya dalagan. Dali lang gina. Kay sa anak ko nga si Marben kay si Kuya Ri nga naka-duty. That's coming from Lini Colita Nanangad. Thank you so much, Lini. Ang problema ko. Hello na pili sinin kay Christian Swanky. Shoutout lang that team Metalworks Tower. Ariga, nung sa galayat layat sa kwan sa antina.

Hello na pala sa Ning and good evening kay brother ko na Jero Garde. Hila ko no sa Magnificent 7 good PM. Thank you so much to all. May gabi na sa imo sa may Haniway Iloilo. Siyempre sa imo din ang family. Thank you so much. Sa'yo ng mga ganyan pa pag redeem, paliguin lang, dalala na sa habon. Hello na pwede sinin kay Cor Yonsal. Thank you so much kita. Happy listening sa imo and good evening. Taliwata, hello na pwede sinin sa team Metalworks. Tower Installer. And electrical services. So may barangay from barangay Canmoro si Papang Christian Swanky Las Piñas. Thank you so much Papang Christian. So ano pa nga mapatanong, mapatakod-takwan. Solar ah. Hello na ko no kay Tata Mi ah. Saya ko no nga BB girl si Tata Mi. That's coming from Jero Garde ang akon nga Brad. Tol ko na sa may Haniway City. Ah, Haniway City. Haniway Iloilo City. Hello na pero sini and good evening kay Elizabeth Gardi o Bacolod City. Hipus. Gawakal ko, gawakal. Kamanda ka ron na. Good day, Papa Tinimer. That's coming from Zamora, Sally. Piraan. Thank you so much sa mamang Sally, Zamora. Good evening, Papa Tidiver, watching from Crossing Payao, Barangay. Ah, Crossing Payao, Bagroy. Crossing Payao, Bagroy. Dalibog ulo ko. Shoutout lang pa. Ano ni, Papa kong aga. Kayo sang radio. Yeah, boy, na lang na pang. Kayo, ano pa na, gubap na, gyapon. Boy, na lang na, bakal bago ha. That's coming from Joyan Padasa Salvan. Thank you so much sa mamang Juan watching from Crossing Payao. Nasa may Bagroy ko lapit. Busiling ko lapit sa Bagroy ah. Hindi ba na pwede nga impunon ng Crossing Payao kagang Bagroy. Watching live from Himamayland. That's coming from Papang Ray Mark Baligwat. Good evening from Hinigaran. Shout out lang family Banyas of Hinigaran, family Mones of Binalbagan. That's coming from Sekas ako da Maria Cristina Muniz Banyas. Hello na pinasin ng ngayon ng Gina Dira kagay Boss Irene Fable. That's my Biscom Compound. Thank you so much kita. Happy listening sa inyo and good evening. The family. Thank you kita. Mamang Rizali Filione. Thank you so much. Happy listening. And good evening sa imo da. Hi ko no. Sige, hello. Please shout out Sam's Audio Light Sound Production from DGRM. Okay, thank you so much kita sa mga taga Sam's Audio and Lighting Production. That's coming from DGRM. Hello na pinu sining and good evening kay Christine. Basta Christine ah. Sa mga Christine ako no, mga kalok-alike ni Christine Hermosa. Bye, good evening. Shout out lang kay Eduardo Concepcion Jr. Kaga sao siya daw hawak. Kay Christian Indoma, Christian Dana Poras. Kay Paulo Basanis. Nga nakapaligo na ko from Mindanao, Taiwan, third floor. That's coming from Papa G. Damong ina naman lalos Papa G. Hello na pwede sila yung draka classmate ko na Dali Clanog, Dali Bill Clans. Thank you so much, classmate. Happy listening sa imo and good evening. Pagkakoy nalulungkot. Taliwata, happy listening and good evening ano kay Eduardo Concepcion Jr. Sao siya daw hawak. Hawak ang ano pang ilong niya. Christian Indoma kay Christian Dana Poras kay Paulo Basanis. Tani, nakapaligo ka na from Mindoro, Taiwan.
Third floor. Thank you again. Thank you again, Papa GM. Ivy Otero Lirazan. Good evening. Shout out lang kay Nicole kag kay Nipsel from Pasil Inclaro Gapamati Gid Permi. Thank you so much yeah, sa pagpamati sa 98.5 Radio Jan. Kag wala pa sa naka-download sa mga radio apps. Pwede gid ka mo guys, kadula ka mo sa Play Store. Open yun yung internet, data na dira. Tapos i-search na lang 98.5 Radio Jan, i-click nyo, i-install, tapos i-accept. Ebsan, ato pa kamo sa Mars, sa Pluto, mabatian nyo ang 98.5 radio dyan, basta may internet lang. Shoutout lang, Family Imbang, sa may city na Mulo, that's coming from Arnel Imbang. Okay, sa mga Gardi family, dira sa may city na Mulo, ha? Thank you, gida, ha? Mga pariente, kung sa may na Mulo. Sino to nga ng classmate ko sa inyo ng Imbang man, nalipat ko sa high school? Classmate. Dali, sino ganang classmate ito sa high school nga Imbang? No, may classmate nga Imbang, no? Lalaki, tubla mo. Masin na dumduman pa ni Kwan, ni classmate ko, dali, klanog. Let gali sa amiga ko nga si Irene Kabatak. That's coming from Dali Klanog. Thank you so much sa classmate, kay gana classmate. Kay Migaya Kunukwa na, Migaya Irene Kabatak. Ah, okay, si Raimundo Imbang. Hindi ko gigani, may nadumdumang ganun ni classmate ko, dali mong. Thank you so much, classmate, ha, sa pag-inform sa akon. Tamo ka tigulang na si classmate mo, kakalipat na siya. Tapos, hindi makuwil noon sa high school mong. Hindi mo ko sa lapako naman nagkakalipat ng kuwi sa inyo eh. Aragay, hindi sa lapako. Daw, ano na daw, kuring nga basa, say God. Hindi sa lapako na. Aragay, ah. Hello na pila sining and good evening and kay Inday Rizaline. Galus mo, ang gwapa-gwapa sang safety. Thank you so much, Inday Rizalin, ha? Kilala na sa imo, ang gwapa-gwapa na munda sa BISCOM sa may safety department. Lagi ka sa isip ko. Gani man classmate. Ari pag ito classmate ko man siya sa elementary si Florante Summer. Thank you so much gid happy listening daw sa imo. Ay tiyo galing ni Arnel Imbang si Raimundo Imbang. Okay, thank you so much gid Arnel ha. Thank you gid. Hello na pinis ning daw sa gwapa ko mga suon nga si Cheryl. Colita, thank you so much suon. Good evening si mo and my happy listening. Okay guys, Philippine Standard Time is 40 minutes past the hour of 7. Enjoy lang mo ha sa pagbalik ni Papa Teds. Patayuno naton yung mga greetings, mga requests. Siyempre, basi kung may hugot ka muda, hugot ka muda. Ayari lang ko din ka pamati. Kag pwede ka mong katawag sa aton nga linya 0921-284-8590. Sa pagbalik ha, relang sa 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palok pa!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: More music. 98.5 Radio Jan.
4: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa.
5: Boses pa lang, ulam na. Kung pumorma, papang papa. Edi,
6: wow.
5: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear. Teddy Bear sa 98.5 Radio Jan.

98.5 Radio Jan, gapat-gapat aya palukpa. And if it's still our time, it's at 2 minutes past the hour of 8. Panay kita guys sa hugot pa more labugay portion. Simple ka upon sa gihapon ng certified Papa sang Manwa. My name is Papang Teddy Bear, nga ako ilong. Sa gusto pa mag-join ha, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Kag-live kita guys sa aton yung official Facebook page. Search na sa Facebook ang 98.5 Radio Jana Binalbagan. Siyempre sa akong personal account, ang una ko ito nga live sa akong personal account na utod ha. Detect ni Mr. Meat ha. So, nag-live ko liwat ah. Hi Papa Dads, good evening please. Shout out lang to all family, stock ko rin, especially to my loving husband.

0: lang, shoutout lang sa grupo Lorico, Arginios, Lipanya, Tudillo, Aguillon, Hitonso, Magbanwa, Garilao. Request lang ko pang Heaven Knows, pang Salamat Liwat, Oskia. That's coming from Ernst Gonzalez. Okay, naka-play ng Heaven Knows ha. Si Knows on Heaven man wala. Pang shoutout kili sa kapatid ko sa Iloilo, that's coming from Lini Kulita Nanagad. Okay, thank you so much sa highlight na sa kapatid ni Lini Kulita Nanagad. Dala sa may Iloilo City. Din sa Iloilo, mang. Okay, by caller kita. Line number one, good evening.
1: Good evening.
0: Yes, good evening tapang. Pangalan ta?
1: Si Pang Redin.
0: Si Pang Redin, ang gwapo sang Bacolod City. Tek, Pang. Why giyapon, Pang?
1: Pang Redin, pungutan no, yan gani.
0: Libot-libot na da, Pang. Masi may makita ka na karoon ba dyaw? Si Binan mo lang, kagihuli doon mo lang tulog para may kupkupan ka lang.
1: Pero
0: daw, lagi lang ka natin ang buhan sa akin ngayon muna eh. O
1: namin pala ganit, pang painit-init
0: lang lahaw. Di badyaw ako niya papakita, si mo hindi yung buhang, dekado ng buhang, si Buno yung nakaroon. Badyaw, Pang.
1: Badyaw, eh?
0: Oo, badyaw. Hindi niya buwang niya. Dekado na ba si Iba? Abuto na sa karong kay Buno yung karon. Kita mo, kadlaw si kas, kadlaw si kasamo Jobert, to? Oh. Jobert siya muna.
1: Napanilagay.
0: Nakapang kung ano mga galawan, mablaw.
1: Trainer.
0: Ah, so bagay, expert ba sa mga ng mga bagay, Pang ya?
1: Na, Pang?
0: Expert ba sa mga ng bagay? Pang?
1: Chape ya, Pang?
0: Oh, gachape. O, sige, Pang, basi may gritan ka na, Pang. Go, palok pa.
1: Diretong din mga tropa sa Sanggay Dia, Pang, sa pamitigalan sa mag-anak. Sige, Reggie, at si Pang, Pang. Si Rumel Galan, si Reggie Galan, mga pamilya yung magbanwara. Sabi sa kong pamilya, di apang sa mga pamilya sa Ramona. Kay Papanga, yung best bag pa mati ah.
0: Ayos ah.
1: Mulpang, tangon.
0: O sige pa nga, i-regals nila ka to siya pa nga ka para matututuluan ng mga kapuring kaso. Okay, Papang Redin, thank you so much kasi sa pag-join ha, basta 98.5.
1: Basta
0: rin 8.5 pang guwapo
1: siya, Papang.
0: Thank you so much. Bye-bye. Papang Redin, Sir Mona from Bacolod City. Thank you so much, Pang. Hello, happy listening na kay Papa Jobert, ha? Kasi yung misis, of course, yung mga kids, ha? Happy listening sa inyo and good evening, Pang. Papang Jobert, ang guwapo sang rumirang. Pang, shoutout lang, request lang ko na yon sang paminsan-minsan. Uy, UPM na, Pang. English Love, song sa subong, Pang, ha? That's coming from RV Gayem. Thank you so much, Papang RV. Uy, si Ma'am, ano to galingin na, ha? Si Ma'am Tayet kasi ng Herma. Venezuela, since akin, Mang, ha? Naututo ako nga live ng una. May pag-reta sa tani, sa sayang. Thank you so much ha, Ma'am Herma, Brizuela, and Ma'am Tayet. Itlaw, ako ka Ma'am Tayet ah. Kundi pang shoutout lang, Dimeren, Gilaran family sa Maylac, Castellana, ka mga friends ko sa may barangay Libacao, Himamaylan City. That's coming from Leonard Veloso Mones. Thank you so much, Leonard. Papang Aram Aguilar, thank you so much pang. Happy listening sa imo and good evening. Good evening. Pang, please, shout out lang sa mga gapamati kag sa tanan nga OFW, request lang ko song I Will Be Here. That's coming from Remedios Gihon. I will be here. Amo na siya, Mang. Amo na bala ko galing, I will be here lang.

Tensky, don't say ba? Thank you so much, Mang. O si Tensky, ito ginagapag-greet man to, kaso lang na utod. Wala sa ganit ko no pang uyab pang. Uli ko na nakita, imong akwan, imong misis pang. Mangutod sa taniya, uyab kundi ina. Pasikin takap sa munog baboy.

Kagret ko lang sa akon nga friends, isto ko ning Ruding Adrenico, Fimi po, as Clarian, isto ko ning Chel Anes, Linlin Roda, Arlen Roda, kag sa tanan, na nakakilala sa akon, kag condolensa, Family Anes, Dalmasyo Pang. Thank you, good pang. That's coming from Ramsey Lalino Dalmasyo. Thank you so much, Papang Ramsey. Sige, mamang Remedios, ah. Pangita, unta na siya karon. I will be here. Hi, Papang Teddy Bear. Good evening. Shoutout lang sa duha ko ka bata. Nagka-request nga ipa-shoutout si Mavi Nicole kaga Jolly Mar. Thank you so much. That's coming from Rose Soberon. Thank you so much, Rose. At nakikinig sa aking radyo. Hello, napili si Nindra kay Pontador Perecho Janin. Pang shoutout lang watching from Kingdom Saudi Arabia. Thank you so much from Kingdom Saudi Arabia. May gagmay na ng litas ako ng cellphone naman. Nagalilibat ako maglanta. Ay, pa-shoutout lang sa Hinigaran Pang. That's coming from Rosa G. Antanda. Thank you so much. Good evening, Maninoy. Shoutout lang, Key Farms. Miski, wala chance, ha? Wala chance, ha, Maninoy, ha, Gyapon. Nga, wala chance, ha, o nano man si Inday, Jollibee de la Torre, man. Chance, ha, na, mga bata, pagani. May pagani ka labot, 40. Chance, ha, ya. Butambla ka na tula sa likod mo kag sa tubang mga pangita ka na yung butang mo dahil sa kwan ng wanted husband. Qualification. Muna, dapat may qualification. Butang mo dapat ka qualification mo, dapat abogado, doktor. Engineer. Mama, muna lang ang mga qualifications na dapat mo pamanahon. Hello na pala sila kay Shini Marbeca Garde. Thank you so much, Shini Marbeca Garde, ha, parente. Garde family na sa may father, Agisan. Thank you so much and happy, happy listening and good evening. Hello na pala sila kay Rowena Tabuada Choner. Thank you so much, happy listening and good evening to you. 13 minutes past the hour of 8. Inyo sa pagbanya po na, well, kaupo ng radio dyan. Probinsya nung hiligay nun. Mo, grabe ba? Probinsya na ang hiligay nun. Grabe nga, account niya, no? Abi ba, tribe sa imo hiligay nun? Bingang mga lingwahe, biyaw. O sa totoo, malabod na mudlay, malang kuhan ang hiligay nun, ikuhan isang bit. Mga dalong hiligay nun. Good day, pariente. Shoutout lang, Garde family. Thank you, good pang. That's coming from Shenny Marevec V. Garde. That's my pader, te Agisan. Thank you so much. Happy to sing that sa inyo. Siguro maraming nagre-request sa'yo. Ay, pang shoutout ako na sa mama ko sa Iloilo, ah. Na-miss ko na dun si Papa. That's coming from Ana Marie Tribita. Okay, thank you so much. Pa-shoutout pa, good evening everyone. That's coming from Probinsya ng Hiligay Nun. Wow. Ay, malaon si Yada ko, Jollibee de la Torre. Ay, naguhugot pa siya. Kay wala gid pang kay basi... Magsakit man lang balat tiyago. Amo ginayaya dayang pagigugma, kisa may kapaltahan, kisa may kadalagaan, kisa may kaperdihan. Ang pagigugma ko no, sa pariyola ko no, sa panahon mo, hindi sa tanan nga tiyon, daog ka. Wala ganiga, kadudla si Papa Jan. Si Papa Jan, pabla na tripan.
siksikin mo sa profile ni ano mong ni Rose Soberon. Na si Kwan siya, na si Christine Hermosa. Si Christine Hermosa. Nakakasiksisiksik siya tuod. Iyang ang Kwan, iyang ang profile. Na si Christine Hermosa, gituod. Girlie Alpas Otero, thank you so much. Happy listening and good evening. Maricel Gayapa, Cas, good evening from Dindin, Tanda, sang Sitio Ananto, Subong, sa Payaw na. Ay, na-migrate ka naman. Na-migrate ka na sa may Payaw, Cas? Mabugnaw ang amon kagabihon. Diri Subong to, ano naman? Nang mga kanta. Tungod sa maulanon nga panahon. Tungod maninabutang mo, ma'am. Hindi manitungod. Amalya, mabugnaw ka kagabihon tungod sa maulanon nga panahon. Ah, nga ulan gali damang. Ayaw mo na siligay nun pa. Bye, good evening. Parinti ko sa taot lang, Guardi family. Thank you, good pang. That's coming from Redden. Uy, papang Redden, nag-Guardi ka na. Nag-Guardi ka na pa. Hello na, pero sinin kay Eduardo Kilikili, senior. Good evening, papa. Tiniver, sa taot lang, family Kilikili. Pantowa. Bilarmino kag kay Inday Ila from Taytay Tanati. Thank you so much. Ay, Mamang Shea Lami Kanyete. Thank you so much sa Hong Kong. Happy listening sa imo mang Mamang Shea, ang puti-puti. Thank you so much, Mamang Shea Lami Kanyete.

0: Siyempre mang nahilipat ko si mama kaya naglain man ang imo nga kwan nga profile kaya ang imo nga account. Lipat si Papa Ted sa akon ba? Ano ni mang? Makilala ka sa akon mang kaya nalipat magituod mang. Kaya ang imo nga profile kaya ang imo nga account naglain na. Rose Gatonga Robin, thank you so much. Happy listening sa imong and good evening. Magkilala ka, mang? Sino imong ngalan? Hey, naku.
1: Siguro marami.
0: Okay. Dumduman ko na.
1: Ang mga kanta paborito ko.
0: Siya naglis si Kwan, si Rose. Taga-kandidato lang ang gobligyan ay puto. Alam ka niya pilido mo tumang, nalipat naman ko. Aranggote, no aranggote, di apilido ng tuman. Todd Villa Hermino Garde, thank you so much, thank you for watching. Okay guys, pabalik pa si Papa TDV. Panabin standard time is 19 minutes past the hour of 8. Hello and happy listening kay Rodelio Suelo, kay Rocky Tabubo, thank you so much. Kaya sino pa galing isa ni? Si... dali lang yun ha? Kay Galasig Sagiasaka, okay, si... Si Los... Ah, si Love sa Dayu. Thank you so much, happy listening si mo and happy viewing. Philippine Standard Time is a 20 minutes past the hour of 8. So stay tuned lang, mabalik pa si Papa Titi Beer sa Hugot Pamorda Bogay Portion. Oh, dali lang, pasundo na sa niyo. Line 1, gabi eh.
2: Hi, Tan. Good evening.
0: Oh, okay, pasunod na kayo mga kayo, basi mag-ibi ikaw.
2: No, ay, wala ah.
0: Ah, wala. Abi ko mahibi ikaw. Sige, pangalan tamang.
2: Sheila pang. Nalipat ka na.
0: Sheila. Sheila lalala.
2: Sheila
0: Anis man. Ah, si Sheila Anis. Ang gwapa-gwapa. Galing sa Bacolod City. Nga si Sisiksi. Ang ayan, kagin mag, ano mang, mag TikTok-TikTok mang, kagin mag saot-saot ka mang, doon si Kwan ka mang, doon si Rosana Rusis. ano mang?
2: Ga-TikTok.
0: Ga-TikTok ka mang?
2: Wala.
0: Wala, gasaot-saot kinang kauto, kita ko gin. Sa Facebook. Ah, si Chilanes, ganito yan, no?
2: Kapig ko sa grupa.
0: Ha?
2: Basi, kapig ko.
0: Kapid mo, isa lang mo kang ngalan, isa kapiledo.
2: Nga, kapig ko na sa.
0: Ah, inugay, anak ko dang. Intoon mo pa ko dang, eh, nagbuang mag-goodkaw. Ah, sige, mang. Te, kumusta ang migo, ta?
2: Wala, pang.
0: Wala, gyap. Laon, Japon? Laon to, kro?
2: Laon, Japon.
0: Ah, kuna mo, basi ka mo pang destiny ni Papang Redin, sir, muna. Kay laon man to. Ay, malay mo. Kumadayon, giman, mo. Kumadayon, giman, mang. Mamanino, gi kami ni Papa Jumbert. Kami daan niya namiyagi kami ni Papa Jubert mang anak niya dahil sa mga kabukiran niya ato vlog pang latas baka may doaw namiyagi na kami ya
2: lano.
0: Latas kami to ganis kaya yada babes kami yun to ang bato to sila lugar to kaya tinaguldo lang motor ng mga dua. Sa may mag-anay lang mga aw, mag-anay barangay biaw, grabe bato, naku nagko bato, alata sa mo ni Charim 2. O gani po kung imo man, kung mapakasal ka mang, madayon mang, mang latas mo kami din kagani sa buman sa taga-santol ka mang na?
2: Mansablay, tayo na problem niya.
0: Mansablay, so namiangi kami magkanto naman basta mga bukid-bukid. Ang madibla, mansablay, ma, medyo bukid man amang.
2: Paano sa pang proper.
0: Ah, proper lang sa lapit lang mo yagali sa may barangay, gadya, mansablay.
2: Oo, kaya nakamig siya patag.
0: Ah, okay. Ang barangay, ang lapit, ang proper sa barangay Mansablay is barangay Hinalay. Sakto mo na, kaya kung hindi mo pagsablay, hindi mo natawag Hinalay. Ate, sige ma, ano malagad na sa imo?
2: Pwede ko makapashoutoutan.
0: Ah, so sabi ko, pwede ka na makahag sa akon. Pwede kita. Ah.
2: Ha?
0: Sabi ko, pwede ka na makahag sa akon. Yambal mo. Shoutout, malanggali.
2: Shoutout, gani pa.
0: Awa, gani. Sabi ko, gani ma, baka nga pwede na ko pang kahag. Hag lang mga yak, may masugot kay kuya, basta hag lang. Dalang kutob.
2: Katukaan kasi mga asawa, pang hagi.
0: Ah, hagi lang na, wala gini niya. Problema sa isawaon niya, bisa nara ka pa sa tubang niya.
2: Naglala.
0: Naglala. O di sige, mang, go, palok pa.
2: Sige, good evening, love you, pang, sa tanahan niya. Did you, sa hagi dyan. Good evening.
0: Sa pag-aaral,
2: natural
0: pa. Ah, umuna ya. May nag-chat din kita sa akin mga nag-comment sa akong live sa Facebook kung si Raymond Del Mundo. Siya ko no, laon man sa.
2: Ay, abaw.
0: Oo. Gwapo-gwapo ni Samang, taas-taas. Ha?
2: Ano pa kay laon?
0: Ah, ang ayan, kika mo ni Guro.
2: Laay.
0: Ah, sige, Mamang. Thank you so much sa pag-join. Mr. 98.5.
2: Sa 98.5 pang
0: kulit
2: sa imo pang
0: palokpa, bye-bye. Thank you, bye-bye. Hello na pala pa pang Raymond Del Mundo pang wala kita da, ano ni ako bisa puli sa Iloilo. Ah, okay, wala kita sa puli sa Iloilo. Ayala ko na sa mga ipapaya ka sa mga utod ya. Na-miss ko na sila. That's coming from Anna Marie Tribita. Thank you so much. Sawa ni sa Grunic Juan. Ni Yado Tubito Britani. Ito ka din nagtawag na sa ano sa konto. Tuloy pa pa tiniverse at lang family dadless from San Agustin Isabela. That's coming from Buangka. Grabe yung account ba? Pang request lang ko liwat, leader raid, pang birthday galing na grupo, kasi Peter John Uriki. That's coming from Ernst Gonzalez. Thank you so much. Okay, Philippines, standard time is 26 minutes past the hour of 8. Stay tuned lang, nilang sa 98.5. Radio Jan, guapo, guapa taya, palok pa.

Nine eight point five Radio Jan, gopat gopat ay palok pa. Lay no good ko. Philippine Standard Time is a 42 minutes past the hour of 8. Parang kita guys sa hugot pa more na bugay portion. Siyempre kaupad sa kihapon ng pangbansang Ilong. My name is Papang Titi Beer. Sa gusto pa mag-join na 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa ating official Facebook page. Search sa Facebook ang 98.5 Radio Jana Vinalbagan. Nag-live man siyempre sa kong personal account Gerardo Gardi Jr. Thank you so much again sa mag-join. Shout out lang kay Tintin sang Himamaylan. Ah, si Christine, yang hayo si Tintin. Wala si Nine-Nine. Thank you so much sa Tintin. Ninyo Alonso guy, thank you so much sa pinisining dra sa imo. Pang pahawa request lang ko sa Just Tell Me You Love Me. Yes, nami ako si Papa John sa mga gina-play natin ng mga music. Thank you so much, Papa John, ha? Laban na mga pang mga request na nasa katan ng mga listeners. Thank you so much, gita. Nag-enjoy ka na sa mga requested songs sila. Thank you so much, gita, Papa John. Kag may gift ka kuno kay Michael, kay Pisa ka kuno mag-live. Siyempre, may gift ko sa station manager naman. And then may gift mo ko sa mga nga boss. Nami, no? Dubli akong gift. May gift ko sa station manager. May gift mo ko sa owner. Mayong gabi, Papa Ted. Si Mary Janey, mayong gabi lang da kay Day Mary Ann Loxin. Uy, wala ka butwa. Ito siya, no? Ni Ma'am Mary Ann Loxin. Ang manggaranon, niya apelyedo, Mary Ann Dillion Loxin. Shout out kay Nanay Rusi sa Nanay Rusi Libaw ko. Taga Payao, gapamatik siya ko. That's coming from Evelina Flores Libaw ko. Thank you so much, Mang Evelina Flores Libaw ko. Shout out again kay Rusi Libaw ko. Gapamatik siya ko sa may barangay Payao. Thank you so much, gida. Lewata, happy listening and good evening sa mga Himamaylan City kay Tintin. Thank you so much, Ida. Shout out na ko, why ko kabati. Sabansang signal. Sabansulamang signal. Sa Lewata, Tintin. Sang Himamaylan City, thank you so much, Ida. Nabangdan pang signal. Nang wala ka nam una mo, yung nga signal, siya pa nabangdan. Me and Stember, thank you so much for the happy listening to same you and thank you so much sa pag-view sa ating nga live. Ang lagi sa ama basulan pa yato ng signal. Sa damo nang gabrikay, damo nang ginaway nga uyabay kay wala galit to siya signal, ginabuyaya na to sa iya nga partner. Hindi ka lang isuhot siya, kung ano niya, ginapong katawa, ginapong tayo, so kaya reply, reply. Ang ending, gali wala signal. Ay, nako. Nag-inaway ang uyabay tungkol sa signal nga nawala. Nabangdan pa to, napaminsaran pa kundi nagkanto. Papatid, request lang ko, Having You Near Me by Air Supply. O sige, ma'am, ya Jimmy Alvarez. Pagkitaon na siya, Having You Near Me. Manami mo na siyang kanta mga pagkitaon na siya Air Supply mo ah. Sige, thank you so much Tintin.

0: Siyamang nakita ko na siyamang ah. Hello na pala sa din kay Jomar Banjola. Thank you so much sa Papang Jomar. Shoutout ang daban, sir. O sige, thank you so much ah. Ako man, sir, sa imo kay ikaw, Coast Guard, kasubong. Thank you so much ah, kay Sir Jomar Banjola. Nasa may Philippine Coast Guard. Thank you so much, sir. Pa-shoutout kay Chris J. Libaw ko, nga taga Payaw. That's coming from Rosie Kainap Libaw ko. Thank you so much. Pang nakilig si Nanay Rosie, na shoutout mo sa... Ay, sa naol, ginakilig! Thank you so much ah, kay Nanay ko na Rosie Libaw ko. Thank you so much sa pagpamati, ha? Nakilig siya daw, sabi ni Kwan, ni Evelyn Flores Libaw ko. Thank you so much, Mamang Rosie Libaw ko sa Barangay Payaw. To, no? Na-experience ko man na siya sa hindi pa ko DJ. Text ko na sa mga radio station, mapa-shoutout, shoutout, mapa-greet-greet. And then malawag ka ganun isang DJ, kanami ba lang feeling? Harap lang ah, ay salamat. Tapos airplay on request, oh, na nalipay ka man ah. Harap lang nagkumplito, nangimong adlaw, kaya gina-greet ka sa radio. And then, gameplay pa yung mga request. Diba? Ako na naintindihan kung managisa ang mga listeners sa like for example, hindi mabasa nila ang mga greetings, maplay nila ang mga request. Isaga emote-emote sila. So naintindihan ko gina kaya ako sa una na experience kung mana dati sa hindi pa ko DJ sa isa ka radio station as a listener. Pag hindi ka na magbasa ako nga text na masunggod-sunggod pa ko, ay kaginap na siya, wala gin mabasa baka lo. Ay. Diba? Marika Coleta, thank you so much. Happy listening. So, ano ba siya? Gagawin ko gina ang feeling sa isa ka listeners. Happy gina siya was nga ma-shout out siya. Kaliwata, thank you so much kay Sir Jomar Banjola na sa may Philippine Coast Guard. Thank you so much, sir, na assign, sir. Amun sila mga maswerte kay mga kwan, mga kabady namun. Nakasulod, gimana sila sa militar? Kami ya wala. Lain ang ano mo, lain gintag na sa Ginoo, sa Amon. Wala kami kasulod sa militar, eh. Nakasulod kami sa kwan. Sa katuntuhan. Sa katuntuhan. joke lang ah. Bali, wala kami kasulod doon ni Buddy Sassy sa tawag nga militar nga kabuhi. May gintag na man sa Amon, guro nga, ano, nga kabuhi para sa Amon. Si Buddy Sassy, I think, no, technician sa isa ka dako nga kwan, punong. Siyempre, course, otin ni Buddy, kwan ni agriculture, kwan, peace culture. Okay, line one, man, gabi.
1: Good evening.
0: Yes, good evening, pang. Pangalan ta?
1: Ramsky, pang.
0: Sir Ramsky, ang gwapo sang. Barangay ano, pang?
1: Ano pa, Manila. Kasalawan ko.
0: Ah, barangay ka sa Lungon, subong ara ka sa Manila. Gano'n ka na sa Manila?
1: Gabra pa.
0: Ha?
1: Gabra pa.
0: Ah, batik ko gabra. Lumasyak mo ko pa ka. May ko batik niya, gabra ka. At sige, Ramsky from Metro Manila. Go, palok pa.
1: Good evening. Ito pa pa to the bar. Papa, hindi, patwag. Ito ay patagyan din mo na pinusunin. Ay sa kanang mga wife, alam niya sa kanyang kaya po listening. Agad ko lang si Sama pa, si Kati. Na sa kabisan, nakating, hindi ni Kati ang mga paka po listening din sa kanyang kanini. Alma sa lalino, dala ko.
0: Kami,
1: Rasio, Misong, Kag, sa akong nga tiya, pagdalin, Kag, sa kanyang kanyang kabarada, po listening din sa akong nga wife.
0: Sige. Thank you so much, pang ha. Thank you sa pag-join. Basta na
1: 8.5.
0: Thank you. Bye-bye. Nga, gawin na tayo. Wala na tayo oras. Sila na pinasinin kay Arlene Ganges Espino. Thank you so much, pang. Happy listening sa imo. At kay bro ko na, Contado de Dios. May barangay San Jose, Binalbagan. Thank you so much. From Arica Coldita, good day pa, patid, shout out lang. Sa utod ko sa Pampanga nga si Jocelyn Coleta, kalma. Kalma, Ginny, Gian, Glory Bill. Sa Iloilo Kagkaya, Toto Ray, shout out. Sa bata ko nga si Marvin Coleta, hello lang sa mga hinablos ko. Salamat kid pang nas coming from Marika Coleta. Okay, gae ko dabi pang nunisling niya, Miga. Ano ka si Miga? Miga Sardens. Miga Sardens. Okay guys, wala na ta-oras. Madamo, maging salamat sa nag-join sa kay Papati Diver in the past 2 hours. Sa Taran nga FW, thank you so much sa nag-join sa akon. Siyempre sa Moon Boss, thank you so much sir kay nag-ano siya. Nag-subaybay sa sakong yung program. Thank you so much. Sa Taran nga local listeners, thank you so much gina. Kita kits sa next Sunday, same time, same station. 7 to 9 in the evening sa Hugot, Pamulabugay portion. Sa pangalan sa amon nga music program down Toronto, Canada, Mr. Patrick Fernandez, also known as DJ Manoy John. May color po ko, nabuhas na lang ka. Kay Samo Station Manager, si Papa GM, thank you so much. Bye! God bless! Last song is a request ni Mama Noa, Jimmy Alvarez. Have a new near me by Air Supply. Di lang sa 98.5. Regi dyan, guwapo at guwapataya. Palok pa. Bye, good night.

halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Bito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tubing tumatak at nagpahinga sa bawat madla. Tubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: All around the world, we play the hits.
4: 98.5 Radio Joy.

0: Ding sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio John.

This is Radio John 98.5 FM. Hot hits. Here, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka nalang sa boses ng DJ, maadi ka nalang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Wapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: kapag oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4!
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Much more music. 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: Hot. Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na! Much more music. 98.5.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!

Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa! We play all your favorites. 98.5 Radio John.